0: khobola.
1: Ba re mikiri o le me makho khobola.
0: Ina.
1: Yeah. Ho se salama wa mukobola.
0: O mukobola no. Masiki nona wera nini sheleliwa.
1: O mukobola pumwe vayi o krela ka uzambezia wala tuna wela ko Cap Delgado.
0: Labi.
1: O mukobola nchokoni o krela ka uzambezia na vika nene ni sidadi wampula wala tuna wela ko Cap Delgado. Lebe emakwe
0: amukobola owe hawe ha amenyo pempo ka kirega tuboture orwa ko ampulan
1: banu ki he wa kala wara nampulo ikale no ntuwele hatimana niko haka chomo mwenasio karibu mahola va utapulele mu studio cha Radio Msambiki ihache chingwela ya ye ya lopana wantiano virkana chaka chinona wawiri ya lopana ntiana kamana ntumocha ina ni ya malaruhi meria na aleva na amala na akala watokoni wawo lopana mena
0: ii morokoraka
1: ye
0: ii mulopana ni mutiana ori erepwe mosa
1: ye
0: ina kokane mvirkana wawira epomiawe mutiane kina wala mulopana epomiawe kina
1: ye.
0: So, mviri kano vale, oviri kandega kani, ovinya kamulopana, omuhaya kumuri ya mutiana.
1: Yeah.
0: Waka njia ya mviri kano. Basi, uira wiva nirere la mutiana orarua, mulopana kina rarua.
1: Yeah.
0: Nare. Wala onirere la orarua mulopana, mutiana kina rarua. Nare. So, nirere la pahi okalasaka la shokonga letu. Ina kina titimi hana mutia na kina mtitimi hamarawe mulokwa na kina mtitimi ha iawe kerege mutia na kina mtitimi ha iawe ina konviri kano wera akala nrere sha wera takasavo na ve ala lopa na ala kanle siyate ya kana tia na idi kiva nrere la mutia na mukina ompu heria ina mtumaka fileste iwe ekilu nomea kilu nare ina lare la pahimu erike mawate ya tia nale para ohiwo ni kongwere ya wanchenesha para la mtuma fleste kilu moha yuwe na vende kilu moha ina mwera karuhinho atia nale ni kala ahiwa naka mkutai mwaruha karumviri kano vale atia nale mkalo wawa niha ina kankala sana
1: Vale kaki na mwenasio inerehi haisiani tia na avaraka urarua wanyawe ufora atuna holigara lio hiyo atuna lupa na karupile wane rupile ufora mwa unasilene ukohi enokohi yawe na mwarawe vale mpaka watakanacha inothonyere siani hichipoko chirimanchira hava haki resposta yore ramara wera baki hokosa ki hovonya karupa ile fora eko aho malelia mwe Vicente porque amwe Ignacio Vicente oi tu 650 studio de Sambi que o catolani hana no pavela uma kilela ni raka ihali chosile no lumana ni mama proni
2: koshe ilio kani hani mana
1: ni homwa ni hoselelia ni no lumana ni maproni
2: mudlabula na steva o netso ni opara ni distrito ribau
1: o amo steva o distrito ribau elapo more la comboio comboio ko pihoyo
2: Ayo.
1: Kina mova komboyu konta upempa kavo.
2: Basta, mano, mwe move.
1: Kina mova wa mwawe vali titi. Kina mova.
2: Basta, hindi hati nomuli malela mana.
1: Mwula malela?
2: Ah.
1: Eye, hai ni hima cherekeni.
2: Nomuli malela.
1: Masutawa wa wawengo na wopi ha.
2: Hehehe

0: Iye, mwe Estevan, mwole mkampa tokwala neraka karibu.
1: Ini na miyo mwole lwaka, mwana mamdo kwa nakala, amkali leka mtiali, hache mwaha witon roo wuko hera.
0: Mm-hmm.
1: Nitoton tola.
0: Lopo anoyo.
1: Lopo anoyo ton tola.
0: Lopo anapin tola.
1: Ah.
0: Vano kake mwalika na chaka utola otene. Lupa na tholaka, ntia na tholaka, wana ka ijolia, baraka nteko.
1: Ti, ontepa shavale lupa na.
0: Hmm.
1: Ah.
0: Ontepe sa lupa na.
1: Ah.
0: Eno tepi hai ha lupa na okalawira, pintepa upehira wasaka, jani ninyu, nalika na uthola ngo. Mm-hmm. Vano asante. Mama Lelia.
1: Kawira mana mrumu wehe kumpo iwo.
0: Ah, kumpo iwo kina amova.
1: Weka wenda.
0: Karua ka kapiaka wa mpula ngongo wa vale vale wanasiri vale wanemela naji vale. Kinamu warumaka hataka kumakono ni karo mpura wampula. Kinamu kumanana wabalivali wafikana kona mialo uholongo. Naruma titititititi more kamesha.
1: Kwa namana nyu kamuni uwela ka?
0: Akina tunwela. Akina uwela komboyo. Kinamu ova.
1: Kama ntumurumu uwele.
0: Ukuma wampula uro ribawe nruwa kavi?
1: Ori sento... 40.
0: Mm, que da mova.
1: Huele que no me libera ni mana.
0: Que da mova. Que da mova con tu.
1: La verdad es que la unen son de opara de distrito y oribao.
0: Yeah. Asante sana.
1: Tate, mana.
0: Asante.

0: ɗum studio cora ɗum same kine raka e haali cosrelia nowluman ani mama prone
1: demira galdantaniele kinamera kandesi anno eɗiɗiɗiomolukoyto boate o kafari
0: kaltoni pani
1: kaldan daniel
0: kalton daniel wani uzambesia wa arriva inene nenne anampulava anampula mali hacha maasi ayo tena aho mali helusi chokabdelga durika maasi wampula vanu nyuva mohalela maasi osiva wa okabdelgado mwarivai
1: banabi ake haleli helumero ka kwendivyo phamo kwa serano wenno kai wale phama
0: enumero phama pinna 8650508888 nikina ako 8503 29 83 0.
1: Okay.
0: Mwahola hopiyango mwekalton wanu Zambezia.
1: Mwashi. Kwati radio rimuru makaro zero. Raki mwahola. Kwa mwuzi ya nebikiyo.
0: Vano siya ni nene nene mwekalton. Vaina ritu kirene mwaho halela. Ya humali hiya wampula yoteni. Labe?
1: Ya pama mi mwaho kihiwe la pama.
0: Ye.
1: Ki wada kama si kote pata pele pekinyo lo temulitiwe maishi opa chera etoko toko tiye ilitiwe rata hila ano pana ekirito ahu wakhaan tiye yewe pa donchensa karo ele uuria masinya etoko toko o respeitara na mchumu respeitari mwari yewe manako wala masinya ki mutenderu ola nindi kila mu respeitari mungina mwiki antoko miko miko atendeni kino wari hani kubo o hingwari habate
0: Mana ya wira kavo hinona uweria
1: kuvo hinona uweria kuvo onolorera uraruweliwa kuvo onolorera uyeriwa hoye ote elanyi mnono uwerea mbutia nonono uwerea tante mnopo nonono uwerea masheta kome mnopo na mnopo na kediruweta kutu mutia na uraga wari ni mutela nyo kujisia wala ni kumandanti epa kumandanti na ukapile ite wakala vata respite ya waniti ya mulopana
0: ye
1: maistengi watela ni mulapa hana respite mneja ni mlaso na mashiwake naeja rukokana na abu haraka
0: arishpetariki
1: kina arishpetari
0: akina kupaya nrupa mawani malia kisumana yina piyo wani bali natonirisi yani anava hirisima mwara ya
1: awanto oluva waya wawo oluva waya wawo ololo
0: ololo
1: opuru utu
0: ye mwekalto ni wani Zambezia
1: mashimiko watepo tama la mana tatu nda mwareire watepo tama sekereke mana mana ya rona rati uigo vairu mana miteko otene ama rati uigo
0: atani utepa upama kai pama kintuwe la pama majino sukuruwe la venchi chinene.
1: Obrigado.
0: Assante.
2: Original man. Do it. Stequaliza comando.
0: Na hula puela o Zambezia kela uluma pama pama pama itira katoto kochani to mwe kalto ni mwariva yu picha picha ni wihera pama
2: kumale nyunye nyukuntakala ili ya mwe wafacha
0: studio chora dimsambiki ni rakamashkamolo hali kampete kwela ni nomba hera upavela umakela maevrana ora dimsambiki ni noluma vai maporone
3: kino noluma wampula tu spiriti ona mitile posto istarati mi ora maivuela paswalti yundihanan
0: nchina eko haoni

0: mati leveli lwe kai hali sina
1: niyo karosali na triano
0: ka phanye babe ko lutwile ndi osheni ba
1: mva thunduru wa mavedia
0: mama kempelo pia onapuri kirothwele la piwowe
1: e pira yo onapuri e starata yela pa hi
0: lokale hima iwe kitharaka phroshen
2: onthareke pira piro mno phanye lokaldade yo namashila yo onapuri baba niri muri o lokaldade yo namashila
0: aba kero namashilo ba
2: ba muri namashilo e bari yo muri ase
0: ayo
2: amerkando ama venya
0: Sina na iwandiriwa asheni?
2: Mio kiniruwa zezi itu.
0: Kala mumu ho?
2: Osulu wa legario.
0: Ayo mama kako haa epiro eyo miko uvika na?
1: Ayo ni miko shukurela.
0: Tuwa ni kale kulutu yela ba?
1: Kini kale kulutu yela.
0: Kino waha epalti vale to?
1: Epalti ile.
0: Mru iwa muro?
1: Nari epalti ile ni havi ya maka ni muirukusha ni mutu mafarelo iwa na mapea na mutu mihaba.
0: Ayo.
1: Kala matapa hale vale kovi. Ayo ni irukusha epa. Ni haya makan ro vela vela
0: ayo
1: vale
0: ole ntoto wawa sivana kuoni sa yole
1: ole no wawa pahimo mpatero sivana kuo ulioje wawa ulioje wawa mpatero wela wela weyo kia wawa pahiva apala we
0: ayo kukunuli weke mwehe kile vele liweke sa otaka saka olesha
1: ayo olesha pahi
0: umuja uhazisa alonisa hii wapahela kumuja uiha
1: ntawa pahela kumula uiha pahi mutu pahela kumula uiha kini mula uiha pahi
0: ayo vale wera nto hena msoro kupa vela kumulia uiha konteka mama wala mpelo mulia uiha mpelo mulia uiha
3: nto mika ashinene kapanga
0: ayo
3: kinali la namane kapanga no mapeya sina kakatela zitaroya hushule siwa mara kala pintero mulia sino ayo
0: vola mama wala aroki la uiha wala
1: kirimu ala uiha
0: volo nsiba na kuo o wawa
1: angure takangwa he
0: pelo nguria onne roa ole shola
1: ayo
0: wawa
3: papa
0: wawa
3: Oh,
0: wa pahim. Bantu mo muzari hiwa mungkala kavi.
1: Osari hiwa kopi la mungkala tesi.
0: Ele kopi oja wihi hiwa la pahim.
1: Ele kopi oja paro vele pahim.
0: Kino mali hola mama.
1: Mali heka pahim. Asivala mtumeke.
0: Kunto okalo toyuwe yuki kumako wani nton kai kulu kanye.
1: Sampara la numa paro wari wa pahim.
0: Ayo. Ayo bantu kaha kini abaha kama kuma sopa apu wani wakala.
1: Papa ya baba kina abeleli hama kuma sopa masindri na baba.
0: Ayo.
1: Papa
0: ontoni mwero mahola uirwa kale mahi kwale kalaela.
1: Nara kifanya wawa tampaya ruyo mwaparovari ya kalnateshi ya niki tumana na.
0: Wani weka mwaparovari wawo?
1: Wani we meka mruha runo tu anro mwaparovari na mtuma. Wawa hakinawa wani we yue. Me kina komasa musiaka kina veleli herai salamu maluku tore. Niya wo apapa ya ukirnaka wawa kina veleli hawira yepe salamu nroa ya tike salama.
0: Ayo. Ayo mekinkelo kumihere wawo nlaka radio eteta kama wani kinkele na puriele.
1: Apo miyo kushukurela.
0: Ayo kwa kinto tika lukini mwaponye baba. Nto kwa tunakura kukila atikura tene.
1: Ankiponye baba tu tunturu wa mavelia.
0: Ayo.
1: Ngintu
0: na mponyo manlo wani tiwa wini baka mponyo manlo.
1: O wani tiwa baba tuwa.
0: Kushukuru mama kwa vika.
1: Ayo ni miko otapela.
0: Chao chao.
1: Tapo.
4: I'm gonna go to the hospital.

0: papa ke nkhalo martane po tarde.
1: Ah, po tarde.
0: Ah, mlo bona lo la ulasa o ke se belo a khala ba misora.
2: Isina na ndi wani.
0: Mi kinirwe Hilario Nazare Feliciano, nsina no limelela shi empire ro mekinirwe na wala pila.
2: Na wala pila.
0: Eh.
2: Maha wa wira hera sheni.
0: Papa, mi nto na wala pila no karoba hiwe ni mla mwaka kunyataka. Ka thendla mwara, ka mwara ka le kicha wihiwa ka. Esima na himanle, nto kunyata kolonira wira babo nsina nyo, mwana wala pila wala thendle siyo. Ahera lako kana tie nao. Nto kine raka esima na maha arulia tie nale. Mo mwen sina na thendle siyo mo hiya bo. Mahala na kana wala pila tu mwetra ka wale. Moro no puera ka ni moro ba murupe ka hekina no ke phanya ro wele ntikwa ka hekini ba no thika eh
2: ya hi thika mamala
0: ah thika tu mpaka ba kirna
2: ayo
0: ina
2: ah muthula ma ya hi mulevelela
0: u ka hi mulevelela ka hi mulevelela ta pa chenren to wa thela yo wa cha wi ho
2: au ta pa chenren wa thela
0: ah ya ri ka rumana ah ya ka
2: ayo
0: eh
2: pa pa nkeni ka phavelani
0: ke su
2: lolo pa he
0: ololo pa he na thia na ololo pa he Eh,
2: masa thela ne khala e papa?
0: O ke thela ne khala e.
2: Ho
0: ya ri hana tesh kiriansa. Eh.
2: Nto
0: shina matotho. Akina ba imali imali kirna pele. Eh, tu resto pa ha shina matotho. Akina ruwanya
2: papa an

0: programa radio hetete kamawani ntokoni nisweli haa wera ne mpanya ne yalelo onapuri msiba no kuma wariahu ni horo promosa oni mpanya ne ya mlopa na mosa una kalihera na munjene enapuri lelano muhina wo panya kamaka wo tumaka yotuma ya mureri lwaye atakoni kaka kai hali sama kuban
1: ko sheli wa kai hali
0: bakani bakani sina naye
1: profeta Eusebio
0: ngaya kwani no napuri no salama salama
1: salama tu kajinuanu
0: bakani bakani likume wu weta pasare ni panya hutiela
1: tiela
0: ayo
1: so kale kina ku kani kani kani ayo
0: basi okala moto kuelo sulupiela
1: ayo tiela ayo
0: mbono na ruhi panya yo panya ba kompanya tu napuri no
1: hata kompanya to
0: kompanya
1: na hata kompanya
0: basi nyumu yaruwe munapuri momo murimu iromo rwanga heka
1: na hata kiyaruwe momo bahi kiyaruwe momo
0: wawere na yesa isa isa isa sao paka kamarota anywala mnaka lihirana munchene kongwe havale celeste muni muntumi hadeshkilu wakala msoro deshkilu ma
1: na hata ukanle
0: kukanle
1: so celeste bahi
0: ayo kini we havale kongka la vintzingu kilu
1: na hata deshi singu kilu
0: ayo kini we havale isa pau shkova pahi ala supeluila kempele kempele uiwe ha kapwani liwene ela muhima gabi yulu palela spadila
1: yulu pale kinzi yankani osinku
0: ayo
1: ile deshi
0: deshi nansenso la
1: eyo lesheo rupanyuo
0: rupani nansenso
1: nele
0: mtunira waberuwa minepa unao nale shona tushere
1: ayo hajieno
0: ole sumo
1: ayo
0: epateria
1: yankani 150 yulu pale 180
0: ayo ela onseteshi
1: ayo
0: mano Oni tumihua momo nileshe ni alufeneti.
1: Ayo. Wakali hera hichi hana ale. Arnana ya arnana haya pahe parawao pahe ileshi ifalarta.
0: Ayo.
1: Oni
0: tumiha leshe momo iposholo. Bae posholo ye lela sisa sae. Enkala kabila.
1: Ye ntoe kalampute kwa ye umuria ye enkala tusento.
0: Enkala tusento. Muhintu miha mashata.
1: Nata. Gini tumiha sokiro aroke malela.
0: Aroo mala.
1: Ayo gini tumiha.
0: Asi mwini tumana ni wapahe.
1: Gini tumana ni wayo.
0: Amu abano anchene ya kila tiki muteteni kulutu sohi ya nasa mteko kupanya pahe. Miyo vaa nginkali heruwa mingi mpanya mteko. Nyungu endesa hii wira si sasa. Mteko okanleru.
1: Nata karo kila te pahe kubwela kibahue akili mani kunano. Wira pa mpenye makila atini puro jine vale mtume kema kanyo vaa pahe mpaka pia tembu ila pahe. Ni kahu kahile kahile liwa. Kwa batu serite ya sana seye wira pa kina mwira hinyo. Kibinye kiroa kina kalawa tumpaka wa kini shukula kambakani.
0: Ayo. Mnira yaka kabi mbaraka mtekola.
1: Iya shukini pia mwishkinzi anu. Kireni wa...
0: Holi malela ni ho.
1: Kili malela.
0: Yuku muhintu mihanyu mkala mwamureta pa huwiri.
1: Nare nkimwari wahawa huwiri hene. Otu miha omisari ya. Unutoniro omisari kia puratu. Nile kakiro baraka mteko tu.
0: Ayo.
1: Ayo. Iwa mahiku kandigana.
0: Atoko ni ya profeta. Hiyo ba ni nkumo radi Msambiki. Na ryu kumihera nilaka radi weteta kama wani. Ntoka ni kanlo wira ni panyene. Opurola mulu paliola mumwira anyu. Nako sono chele. Woko masano kala wira muna kalihera na mchene no.
1: Kwa shukure la wanjenisha.
0: Mao ikuwa masikamuntu mihamu?
1: Nata kandu mihajwezi leshe. Ntere yaka alishe ipokisa ora isu. Tempo kina kwa pahima she kikilesha. Nile elu pahim. Kinira kubwela laka.
0: Amu kumele ni luku.
1: Na nikumele kumna kusu diole. Wao roka hii horoko roka horoka.
0: Eviti ukamana sishtiri hamu kisivela.
1: Na hata nkina sishtiri ha.
0: Ayo miyo nkiri wa shukulani mulopana kaha kini radi motoko miwa.
1: Kini miwa.
0: Eno sivelani.
1: Una kisivela wanjeni sha.
0: Eno sivelani mwaiwa kesheni.
1: Ne programe lele wa shukura redelo kisivela wanjeni.
0: Nkumi hirama paraka melu naikali.
1: Ayo kisivela wanjeni.
0: Mwamu suwela melu.
1: Ni msuela mashiso kera kini msuela si
0: matoko ngweha
1: atoko mona katoko mona
0: teno sivelela ni mahawo mwa msuela wala no sivelela ni programa ele pahin
1: ngisivele programa ele khala gwira nini permitiri wasuela retra ha hospitalion hinsuela hidempusayo na shabab na total amra alo suela o akuinwa ro hospitali ayo tiborera o ayo
0: isalamu
1: kinna begella amama kanle amara pishku Anaka, Amaraka, Nam tu tena bankali hera na burilela.
0: Ayo siso mulpaliaka muhaleka makali hera kana munjene.
1: Kwa shukurela.
0: Ayma no shukurela.
1: Ni kwa shukur dambe.

0: Porque eu acho que ela vai virar na Rádio Moçambique, vou ir a Nivikla Canção Mejo. O Catule no Nolo Mejo, nem mais eu viria na Kinaco, Kundera na Canhova, o Matarame, Pacaware, Rihatoco, e vou ir a Ule Nolo Molo Catule, a Malheque Toco, o Matarame, nem o Vantruele que o Matarame, o Iran Riva Nua, aquele Lekeni. Na so na rika rika ni ma ni ma kula kanorame ni nyova na lika rito wachuluwa ya ulika wachuluwa ya toto tomena vanu choma na kumihenda makata miho wopvela ui wana na chiri manchira mshito du chora du Msambiki niraka unswa miho ina uomolu mkampata kwa ayo nuhuluma kono nyova nula muli ya uherera toko ule nuhulumu ule amali heke nyova mwate kirame Bano makala ka uma atarami ule hina mali hauluma unari karika hui wana na nguo iye swame hon. Paka chicha mo ukala wira ni swame haneke. Nicho mwishtu du churadu Msambiki ni hano pavela uma kilila wakati kampa tokola niraka ihali ya makuwa. Nijo silelia mwone.
1: Mwane na hosele liye kaya hazi pempa.
0: Nino pempo ono ni havo pia nere hui wira ne uluma chakavali. Aha wakina ku anumata rame. Palo nivikila kansa mihura ne mata karame. Nyuva mpake ke toko wari riha. Vana havanera nuluma kono.
1: Kanda ke la riha inji wa mpulo no.
0: Vana mpaka wari riha na.
1: Iye. Aita wana apungekeli inye yo. Wana wankana kisiza liwira kakene olavi ya.
0: Vano ne uluma katoko cho. Ule rinlinya ni mwerimbisha ni awiherere ke toko ni malie ke uluma nguo. Nina na anta punya kirame.
1: Kangwere nulu, kangwere mashi wewe nene, waso kangwere, vana nera pelmeli kireka, amalako labo la, hape na amara gelinya na yulumake.
0: Vano kalaka wira? Enda
1: wera yena yeleke, enda wakila wera tale anji. Hii uweri ya tale wadari ya uwe, kana hii uwa, ani uwa.
0: Ukalaka wira mshtudu, nina mwakila mwome rumenchi, yo hiyana hiyana vano chopa vila, wakulela unani rika rika. Simane vikela kansa mihura ukati na ulu mehule ule rinlinya ni awere ketoko chomuna halu rika rika wa kulela pali na ulu mehuna va ahavu maliga rimo chopela wa kulela ni hini na ulu maninyo una rika rika chomo va aya nchina ninyo
1: kinaji ni Jota Vicente
0: ye Jota Vicente
1: Ino kama wae shilova wana mwesa. Nadi kanale wama aluwa hime nyubo.
0: Iye.
1: Iye. Mbani niti nimelewele neria mekwanda inambula.
0: Wae shilova. Iye.
1: Ata ya wale ligarali haka. Kufiyeli ina kubariye. Mwana mwe kumboi ma hime nyubo. Mwana aligenda kukusakinkia mbapara mwawe mwe.
0: Ana aruma.
1: Ina uri mera ni ana adira bo ko marisa sa ba ba na mwe sa ba ba ba ba ana adira kana bon to man mu garo no no bon le kana noyo
0: vai wore yo lu me hu yo wana avira
1: ye na ana adira ko mi ana kin kala ba ba ni mom ma ma ko bo yu o
0: ni
1: na sport me ni mom ke no wa tra ma ta wana mu ngwe sa na ne ko manu wa mela
0: haya isalamo ne rohele ke ba ina ko vela ne kala wira akina kwa yuenchi aha wenchi ampelo kila mstudio norohela vai salamu
1: basi mimi bana nuno akina hadi hapo genera akina vela amara gara ba selma
0: ye
1: akili ya ana na malterio basi akin kituri wale kule atu anji ate ihana ashim bana ka mahera momo kwa kwa mana ka mika wangi silo baba kwa na mwezi wa mpula wen mzo ti hoko mahera momo wakati mwingi Entao, kinela yale aninji wela wena mishi oyo, oyo oyo mwana Vicente, onoko mwadu wa shilo wana mwesi hawan shilo, ati ayo, tenga aliyano kena waga kinela, vano wera kena waroma laba nunu varasa. Kinela kakoso kurela la nunu, kurela vanshi chile ne konta, asimpo naka yo, mahera uongo, onkwape, onanjua, onanjiponji kuhayo, oshinkoni uo, Osamora mashele uwa iria kumilamba. Niano, kinawa kurela otele, kinawa bahi salamu nunu. Vano mei, vano ba. Kinawiri hatuwa raga mbakalo hii, wei, tu, tu, tu, ba.
0: Asante.
1: Kinawa, apunyoku kuro, dambo, amenani hapove.
0: Mwishto jura di Msambiki, hali chosele na ulu manani wala tunamaporani, wawa kuviache wene wira ukati na avirikechi icha kunanihu.
2: Nor mana mesti Afrika dan Arturi, wam pulang. Salamu, selamat malam kamar tu susah. anako tena poem baba Veloso Kalautiana Masunku anaka tena mipatani Constantino Mario Lazaro Lorenzo Montano Macario Antiwi Varisio Batista Asango Chanku Cartiali Mbasho Kavantato Mbasho Kompili Apo.
0: A mwe Teofilo wa honirimela, ka honirimela wa kwa mena. Kakina mwe nolima nani wa katika mpatikola waku vya chone ura navirika siku naniho. Ihali choselelia, nolima nani wa maproni?
1: Mena kia.
0: Labe?
2: Nolima na Francisco, ama nolima na katera.
0: A mwe Francisco?
2: Watara, kimo kwa.
0: Wampula.
2: Wampola.
0: Na kuvia chie salamu yunaviri ya siku nanihu. Salamu ni nroo hela vai.
2: Kinaviri ya lamu wa rakanasi mwa Alzira Manuemi.
0: Ye.
2: Kamveke lege muhimba wa kompano mkukuru tikrisu. Eusebio Mhala. Kamveke lege chua nada. Lazi mwa Alberto Francisco. Alberto Francisco. Elizimeno Francisco. Kale gele gala batava angela na gavava o faniu inde gele ke un paliada un panyalea o changi va atara asio anazi matara kuno tadam thela au mo anau nau iwa ko feli na pena I manu batava le fanya le pasiraba.
0: Asante sana nosukurela mwe Francisco anuampula.
2: Koshukurela.
0: Presputo kuma vrke Prisio Kabdelgado. Papa salva kuma unamuno miliponi. Mustudi choradu Msambiki hali chosrelia nolu manani mama proni.
1: Mondia Radio Mosambiki.
0: Mondia Radio Mosambiki. Labe?
1: Wana mpula.
0: Ye.
1: Distriti yo mama. Eugenio Mario.
0: Eugenio Mario. Vosa salama ngo?
1: Wana mpula no. Omama bababa. Vosa salama.
0: Ye.
1: Kahikani nito mstuti yo.
0: Mstuti.
1: Mstuti yo kote.

0: mostudin hana ka tola phelo ma kelela ne rakai hali jo selelia ne no lumana ne ma prone
1: ko se ni ga ga se dia ne era ona ri ga na pa ona ni tu din ne ta pa ka ma na
0: ye ye isalamu ne ro hela bai wa ku bia che wene
1: isalamu ne ba ge ga ga la ma ra ga na pa to ni ma na ka ka to na na na ni ni ka ta ti yo ya ji yo ma ne ju mo ta ti en ka ta ri na na na ka se la va ga sa mali na ni pa ti ne ne ka ta ti ne ka ta ta no na ri
0: ni tawa wo hini le ha masune ra ko katela ni hano phelo ma khilela ha le jo selelia
2: bondi akaya ni
0: assalam ni nolu bana ni maproni
2: nolu bana antoni ni mwana ziashi
0: ye takina salamu ni rohela bai
2: jala gnan vite langar galin ta kriya mwana mutoka
0: mhm
2: Baba kamu hapa onlaka wana mwisi ya uu.
0: Iye.
2: Yeah. Oo manawe onlaka nawe Antonini. Mkano vekisi.
0: Iye.
2: Yeah. Nijima haka fauritu na anako otene kirimata onse.
0: Hmm.
2: Na kisa kanyo otene. Amusu wa Antonini uu onlaka wana mwisi ya.
0: Iye.
2: Yeah. Haa umero rekisi.
0: Mwamalelia.
2: Mwamalelia mama.
0: Asante sana. Kwa hiru kala nuku mwinchi. Perché mo studio c'era di Mozambico o kati kampa te kola ni hano pavela ma kelela ni raka i hali cho sirelia no lu manani ba mapuroni
3: yo sendia no kwa kora di Mozambique ki no lu manamu i kampu kampu wa jimpe o sanja
0: mo i kampu kampu wa no sanja perché u hali cho sirelia wo isalamu ni roe hela vai wa ku via cha wene
3: sanje no hosa salama salamu jo wa ku ya jin jin wa ba mpa di batani ona mpulo hotel atan ligaro hotel ona mpula mabiti nyo hotel ura di Mozambiku na mpula isalamu
0: ehe
3: mpaka wakendo waba asi kwa grupu ya ajango abu nufasi ufaulu mungu diara sidi Antonio na suko mpaku mibeda amu ikardiali amu ikeli kadela mpaku ya Antonio Swahili amu ona onta kwatayo oteni isalamu ni kamba mungu pale kapintana ni bwana yali bakupa Jeremia mpaka anye nyemu isimamu kasimu na amara na hasa na jayo hoteli mungu pale agamadro ya hae hani ya kamangira unatuko Samueli kwa mweli amisi manju la katajiri mwanahumu na hato tena kikyo la na amu ikampu kampu isalamu
0: iye
3: asante mizeko jore la nuno
0: asante sana nonskure la venchi chinene Nchivara kemu studio cha Radio Msambiki ni hano pavela huma kila nera ke hali cho selelia na ulumana ni maproni. I hali cho selelia.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Tisisa ni mandia hurian la hapari sa novora. Vandera na riha wakati wanroa hurian la linya direta. Sisa masiku ahu. Niraka wakati vakare ne na riha ka wakati ne wanroa huyua.

0: 14:52 Agora, pelissa, macabre, primeiro outro bloco, mtanu, nemele soli, canacena, Santos Augusto, nkaheka, nikuru, na Frelimo, a província Wampula, nindani, vampo, herio, wasumana.
1: A part of Frelimo, a província Wampula, Machela, have a heria, Ikaruma, Sampira, Amava, Nicala, Ocata de Motivasim, Oshito Rapali, say you are nearly la, where Amavanyago, Ahina Volowa, Iprosota Kala, So Uria, Nakala Olia, Neopaha Soha Pala. Ikaruma say Yosef Hiringwe, Shakataro Pachabarthelim of Prince Ampolano, Shilbert Francisco, Wakarma say Yosef Hingwe, Okuma Abola, Nikosinwana Madrika, Wilua Kavama Vonyago, Ahina Volowa Mohapa Liwani, Shilbert Francisco, One Hirokalawa Shanka. Wainamunas ni uriwa ya soha pala, ni wapahi wa itusi ni huri ya muru ni yashina mane, mukalu yola, ondikeria utuli miteko so shutinha, watapashwane mukalu ya wanamani yago, omaholo. Shilibato Francisco, umpera shipa hapa, ni alama yashina mane, anakala na maguwa weha, ama ito kwa ni maya, nakala mbairu ya himaka opolisa, atuwa nitumiha ituseyo sinutu waneria ekumi ya shinamwane ni amu avano.
2: Porque aqueles que vendem, aqueles que consumem, vivem nas nossas casas, são nossos familiares, então nós temos que ser vigilantes.
1: Yala nitumiha nakala nilia, anekala maito kwa ni mahu, amusiahu, divavo, vanrela yavo, okala na mauhaweha, ni okala na eroho, yowahimia atuyawo. Siso tenendo wahu, oweri ya uturiha, mshanku hiyola, wawuriwa ni uliwa soha pala. Mshikola mahu kahiyo opuro, waro wa, maaka, nakala sugure soha pala. Ashina mane, anruwa ushikola, uishuta. Kahiyo anruwa la ushuta itu, sihinro wa, waka liheria o maholo.
2: As crianças vão à escola para aprender. Não é para ir aprender coisas que não vai ajudar para o futuro.
1: Wampata mkinaku, Radio Mozambique, omiwa, mahoi la mwava na motivasi, Teofilo Kostinyu, osuliha okala ote ula murima, na malobahi wikaruma seyo, Sampira.
3: Muhina wa ikaruma ya Sampira na akenlea hulelo ni mkulu palo provinsi ya muhina wa Pardedo Frelimo. Kinaku lela wera inoro wa onika kalali havalu pale poruke na aika na mkacha miho, mwaha kana arena ekipamento, ana amiravo ya mshoka rikimpira hatani igipa ikina rueluene, wanika la wawone yawe hayo kala wera katamutu awara kamisawe simpele anaro wa mpola nimi. Pano ni kuweye ni vahiwao singware liwampira ni polole, kinaona wera inoro ni vukula mkacha miho na arena muhina wa identifikasao mkampu mashokari wa kampira. Hiyo ntoko mala no onhole la mava no norlepe la makuru matanna mosa wa localidad dia sa tarus mpanya ne oposto o motiva si wenno ni kuru ni mohani mpanya ne wa muterwa makuru manli o motiva si sedi vava ni makuru mararu o localidad wona kuka e kinona wira ino no kala murere lo o kala wira o kati munjene wa imaka repa mava no ale akanda yoro aka munlingu itini o kati yo wanro ayo kala ka mutuku manoni mwa mpira yo o makampuni apaka ka itrainu wala amana kampira ni ikipa ikina ola onro o kati Okalokati onro wa hinya wawu puwela sayo ya sota kala. Masimpaka vamu hina wa shkola pilisi mpanya na iposhtu wa huila yo motiva si kinlavu le shkola sekundaria yo motiva si mpanya na yonakuka ni shkola basika yo motiva si sedi vava. Mpaka vaka ni mpanye mihupi sinihimia wira akala na shkola anoro shkola iwe mirusa ya siikanle sana muhina wawuri ya souria walane opaha sayo sinipahiwa. Masima ivavo hiyo ni kuru na amavano na opaka muteko ni mvira vira huma shkola ni na aleliera ka amavano ali. Wira ekale otai wene ni mketa leo la woli ya maaka walani wawuri ya sayo sinihapana. Wamiruku siso ka pavela walela na mawani utene na amirava nikale postu ya otene yu motiva siela. Wira amirava otene mketa leo la wotartara iya soha palasi ntugurusha makale lo omavano. Walani olata seya sinihimu wa samaka iya kahimu kale lo orera kala tulaka mwava no otene wira ekele makuru ni memo mjiki wampira wira imaka aripe ntekule kehote
1: yare molumu ati ofilu akushtenyu olavulaka wansina na mwava no omutivazi oshitu warapali ya wanmashiela avahingwe ikaruma sampira nebatu frelimu wapurinsi la wampula
0: Frelimo hava haka miravo wa mwava no o mutilasi. Epero hele nkele uripawele. Wikane no rapali. Kale were mutilasi lere mdishtire tumo rapali. Wino katifakani mshirika haka nele iso ni tatanya. Onro kala mamasani hiyano vowi. Andru hele mshintano sintiki wa mkulu tula. Ware, estaba bajo pela, vale. Ena viere ele vale. Atu timakela kwa viere. Unitika uniau. Pakala wironu kiwaroni wekulu kanana teo kivara. Tinyuno na wire. Wa viera. Mwere uniau, mwere veteranus a wa viera. Vamos a ni uniao disportivo politecnica. Mas impiro la va con tu pacheriwa. Mwaha wawira makuru nlelo kanati olikana. Ariwa we otokiheriwe we apacheri hiwe wa kwa ne kwa nyere yuona taru samakari peala. Niminoto mloko. Impiro la unkelo tikiwa kanana anova. Umtima kanya. Atuwibia. Arima kuru matanna masa arimpua. Aheliwe makuru matanna masa mkulu tuyo lole iwe wavye iraiwe mtimakanya leo tene. Masiso tene ya vani mana ni hiwa wera. Amu ava nwanchene akinako anikuma mawanyaya. Hino na yo wera. Mutekwaya okala ohapaliwa. Mute kwaya okala opavela varimaka kahe kankala wowe. Atuma etukumana na kwaya witela wampa. Hatempa yotamwa. Enapa hasamemo. Mtotenu iri wawira mteko olola. Omaneni hiwe. We amu ava nualana panyavoto elavo. Seya sota kaleye sintuna waa hono naka ahino upuwela.

0: So kale tum tuni varawe o hiswe la kene rawe. So kale tum tuni rawe mahawo reta. Wo kalo malam tuni malawe o himale la kaele we wali mali la niwa mroha pali wabo. Mo uri olelo kemune renyu. Nelson tatanya nkahaya kao kachu laba wabi eru mtima kanya mpante wanenli makuru alala amawani wapachiriwa.
1: Yore ere lavo. Otala wala otala hino mpache mukawo.

0: Munira nyu itele wanapi?
1: Mukiswam him ulupalia ketu. Mioka pavela pa, you swell a shiny hiluam husula,
2: correro siva.
0: Nkino lelani sirisau. Mukumeva here.
3: Malan etu. Garani van mirava. Miokini mosweli hani mirera los in tunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirera lo nioja orera. Johanna ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira. Amara karimu emelela. Nino kana na maniwani ikuha ikina ikinona mota watu mayoja nkiti mani ya mwili wawika avahase masi kikiwa wira muhano muni paka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: siyoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva niyo singiswe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mtoni hero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo fokalo otumaka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti hewape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate ene. Kila wila katoyela. Okatisha ni malinganyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wika nesumana.
3: Etu, ngaruha ni paratemosa. Oni kaweli amuhusi mosawe hopa yo uma mira vola. Mubaye matelo orere la uyena. Akose ava hamara weni anawe to.
4: Mukore hopa yo uma nakale kiti ipirir kwa samuya ku franko ni macho wakute sumana ni mukalimu peliwa kamurema. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wo wata.
5: Mai sabo, mai vida.
6: Itanto mu.
5: Mai vida, mai sabo, mai vida.
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?

teni wa John Shibatula. Mwetete. Mlopanda mwemele kini pavela wa lele na mungchene wira ni mali herevava mpantola. Wopa cherian hima wasuli hana usaka msaka msa. Solu luwana na esheko ya mpira. Mwinoka tifakani noro utiki hiramradi mwanyu. Nsipo lele na John Shibatula.

0: Michizi ya Himakawira na Twela Hotiole Mukwa hamosa ya hitoko hikale anamkisa mihaka ya hitoko upavelo towa mumanga niale ya rokala kahiyo wapunye na riho teale bai
1: kinumwa tima ukantiri watuni kuira kahimpata naka
0: kaya kihalu ito kwene
2: yile liwa kaya wile liwa
0: makana makana ni mwe roo insina
2: kini mwe raposu istaratiu yoyulu utino
0: yoyulu utino kaya kaya yoyulu utiwa salama uo
2: Asarampu mulu pali akana ima na sholo na hawa.
0: Ayo.
2: Ii mulu pali.
0: Oniru ruwa kwa hospitali?
2: Na pia yu wa merompo chinkanle na ima mashani wa hiwa sharope.
0: Ayo.
2: Mm.
0: Masi kahia no mahawa ipiri sase yeye ya?
2: Ni kahi kende kinora tatu.
0: Ayo.
2: Mm.
0: Isina na iruwa sheni vale?
2: Sheroli mkornale.
0: Mm-hmm. O, mm. o wani wengkiswen lewi waratene? Oyuluti?
2: Oyuluti nto kire epayru ile o nashili wano.
0: O nashili wano. Kaya ka nashili wa hili liwa salama?
2: Hmm.
0: Isalamu.
2: Nesantar siwa?
0: Hmm, isalamu.
2: Isalamu kina kila mama isaura suse. Na umar kasalito shuliu. Ni mwana ka filjimina. Na roko raka otene inara. Onita, telima. Na papa pahuki ara yeshornale na papa pairu yulutiu yama urisiu na hima kotene nale anikiwiriana nala hitene lokiwiriana ina bahi salamu
0: ya shukure laki na pentele wira ni hukula nolelo tuwa ni weviri helemretele u
2: karasa deus
0: amina

0: Vano suwe lo lavula, suwe lo lavula. Otwa tuanya. Atokwa ne kaya ki hali so wile liwa?
1: Ile liya kaya hali.
0: Bakani bakani, kaya kansina ni mwira wawe?
1: Zena naga lauteri uneke ya ke mwiro shahula, wana mwatuwa nkovola.
0: Owanu nkovola, kaya kaya nkovola ele salama wu?
1: Salama, kaya kinu rati wu.
0: Bakani bakani, salamu.
1: Salamu kenave kela mwarakala, kanleliwiza makimista, ni tata ka makimista.
0: Mm.
1: Ni mama katiolinta misi, nana konesimu.
0: Mm.
1: Ivu.
0: Mm.
1: Fatima.
0: Mm.
1: Amuzi utene. Tomalilia.
0: No shukurela.

0: Hello, Bonoti.
1: Bonoti.
0: Insina ni mwira wawe.
1: Niku partero, kimwira waka liishtu wa.
0: Waka liishtu tu wawe.
1: Natela na mahi jano.
0: Ona mahi ya.
1: Ayo.
0: Mano, nile la mwuli herani.
1: Ni mwula ba urobu liwa.
0: Urobu liwa. Shenu hito kulihiwa kama mawa kakanle bakiviru.
1: Akala.
0: Nto sheni ya no mkota.
1: Ubudi wa pahi tala ela.
0: Ayo.
1: Tepe tu le haru ule lova.
0: Mwerele sina na nushani vale?
1: Kiniku.
0: Lepe?
1: Kiniku partero.
0: Kinitu partero. Wani wa salama salama ho?
1: Salama wa hila.
0: Ayo mai. Roshukurela?
1: Ayo.

motoko mulikar lam to khala na muiba ni mo hene to kamlikar mulik telefone kera murna ba kamlikar lene muiwe na mun sin tuna wa kula ni mulikar le mulikar le kai Nahi muure kam gili pelle bo, kini mauli karla ne kagwa heri ne bo, amu ne gili pelle, bakhani pahi. Oli karla n thole lo baba, ruwele kasing ku kontu anuila. Ahi khala ne kino kopa. Ano kaya ki hali? Komi hali? Narka hiye.

0: 18 horas e 32 minutos. Boa noite.
1: Boa noite.
0: Ensinar me uma proxene.
1: Luciano Francisco, vim matar com a Nacoti.
0: O Ani, o Nacoti, salama.
1: Ah, o Nira, lembra que eu sou mante, o Urira.
0: Mante, o Nacoti, na coma?
1: Nata, o Nacoti, distrito, o Mucovolas. Posto administrativo de Namitiri 7.
0: Ah, mas salama, Igo, é Irorira.
1: Salama. Ah, salama pa hii surira wii wo kahi nito hiyali torati yu.
0: Ani, no salama, salama. Kahi ki sabadu ila virihenle wo wii, say say.
1: Ma, sabadu ila pa hii virihenle, baate baba, toma she wosi su kahi kuma kiroa o mafelo niko muha baba ko peretende iri o marinu.
0: Ayo.
1: Ah, anta siki anzano ilo karongwe pa humsuru.
0: Oh, hela piuri pi hamurima ni haba hamsuru otunka musi.
1: Ya, krasi za te ustape wo shukurela.
0: Kahi ki salamu.
1: Isalamu kinabaha amama nire ansha jarna karole go olivia nalvesha mtatatu animuru akarakata kidamwe heria ta omunna kazayo ahe nikidaro la alugutore arwampira divo ke hava isalamu yo wira virihe nimuretele ehe ke hava anna koti wothe ni ale ankitore nala hinkitore nala hinkituna nala hinkituna ah karole kamare go wothe ni ke hava isalamu ala niuriana nala niuriana ke hava isalamu kehava ha muti wothene akumunta de kiresha katolika wothene kumo ulumu iku ni wakati wana male ngaiye ima munna ki himati he nale ani mata ka arami kalimi ka rumuliye utika utika le wanna goti wani
0: ah vo antike le na goti vo
1: ah
0: anto we see so
1: e kere sai munna
0: mi ka paben le wire ni tekuli heke am atan wani we masakumi
1: ah mase ya gumi pa hin na tile za to ana sha na ya ko mu na na ndi ah kwa ze ya pa ni mi pia vin cinco ah pa hi vale wera wa pia u na to ko la ya na to ko li hana male yao
0: no shukurela
1: ta bo bari ente ko ni mure tele
0: ayo

0: Hakala ron holwara mi boa noite.
1: Boa noite.
0: Insina hanimwira wowi.
1: Aboto kama na lesi ona riko na tawa ona mchini no.
0: Nkahaya ka esaba du ilavri helle motoshen.
1: Esaba du ilavri helle atewa wa kasu na zoraji uo.
0: Nno vakani vakani isalamu.
1: Isalamu wapitire kinaka kila mara kana mafadu ni mwana kene fadu ni mwana kamiyamwene ni mwana katasia ni mwana kafausia. Mana kasai spe na ta tantano nan la masamali tu lejula kali munuwe nan jini champan arne spe sirola mai kuela hinki de gelaro nan belele ndrima nan gutora rwan patungo yare chapo akalle asiba ba kala poni koshokor lan go tiga
0: chao chao na pentelu vri hello was sorera ni kulana lelo na twenni swelo po parekereti tu Noto mo sapahi sotene sapelo

언니 칼라 미요 오카티 긴 칼라가 레벨 마시크리아네 나토 아네 노원냐고 칼라끼리 말을 안하겠고 하위 무노워레이와 쉐니 아스웰라위 알라요 칼라 masivale miyane twinki kali hasisa le mwa hawotokelela kawe yaro khala wika hiyo amakuwa anamphula shinene kakela okhala shene miyo lelo katokelela rusiso kere kingwandre shikoko inne murula shikoko le kimurihela vathe masikaru lelaka anamphula ntiti mihonere naya Okati mia anawira kakihina tupati siwa Kera isi Kera wani wana mwa tukwa Oyari waka wana mwa have Masivao lelo vaka mwa na idishritu milako milini taru Se provinsi wa Ampula Okati mia rajaba sani wavalo waka mustudi umo Olelo vayari duwa zore ya makaripi ni minutu milako mitanu Ni mitanu Hatani minuto miloko milini mitano Okati uo central tekinika kakali heri wani mushiri kaka benedetu shama Masinyora nteli wani juwa urasawu Tokoni nana anubava nkelako ranteli waka ni mushiri kako nkele ula vila kantava ni kunye portugese Kino kumavayo kiroko wani masimumvira kakinkombe kakamuluku Wira sincheni sinawala melela amusiaka nampula makua Akuveka yogo pukavo wira anakala mwuretilini Mahala kavale mahala kempenta na kamu, tutimiha na kamu, levela na kamu, kupala ni kamunonde la namatu. Kahia na mawaniru pahi. Akalema purumuni tuwela nyinambara nyimte kotema lelu ya mretele. Ah, yo kale nkala mirima na yukumakuni inuwa novela nasa.

0: Tumblumukana na chasa wai. Aye vero na chasa wai. Tumblumukana na chasa wai.
1: Aniko
0: veshme ya chasa wai. Eh. Kumu.
1: Aniko pire.
0: Oh, oh, oh. Kumu lala.
1: Aniko pire.
0: Oy, eh, eh. Kumu lala.
1: Aniko pire.
0: Ah, we know.
1: We chaneni.
0: Ah.
1: Mkeno kamato.
0: Eh. Mwana masi para wira. Mwira wira masi pa
1: hi mutu.
0: Na wakamwa vale mutana wira masi. Nariki kalime ka ngwire ka chulima.
1: Nake ukayo le ka mchaka ba.
0: Eh.
1: E orop ki virele la.
0: Ei.
1: Etala.
0: Ai etale la yote pa.
1: Etala.
0: Mm.
1: Mm.
0: Eh. Mje huwavo nirahu ni mukope unaku munonanyo. Alte yola havo arnanaku.
1: Oh, puele lanke wona ka hinyu moneche chammo pale muhasu wela mphenye na kuo
0: eh maji atokuena lana pumpi ha ntoku yale na kuo sempere ba yakane henoche lokhalan yale ya yakane henoche lokhanan
1: ani kopire
0: depois yale to uwi haru ntokuena limana kaya ya Ano,
1: apiti. Ano lima macha maya ina chenje nanto olivi wa wene na kuo.
0: Wano atumpu haliki na atikina akabu. Ya ruwa keshima iwe enkale tambore. Wano mugolo mtoko toko shima na ruwa tambore enakeli hao. Hainaka ya ya enabahaya.
1: Hei, anikopili ni mnanyi hera sote niyo.
0: Hmm. Wano na ya uwi na mkope na kuhu, handi miham mata nitabu hiyo. Hani paka kaya ya to.
1: Hani kuhopile. Mchuna na kuhu, mchuna he.
0: He, kino mwa purke ole, kuhiwa uwi wa mkopa ma kuhu, ona paramuho kolosha, he, nakala mwaha. Wano to anu kusataru hiyo limi yeto. Upaki kaya ya.
1: Wano nyumba la benda nyumba na kuhura ya hikadavo. Ya utamuru wende. Mihidebe kepahi.
0: Yae.
1: Mwadi mihiwe kemacha ni maya mo.
0: Mohupu wela wapama. Puruke ekongor henopia. Ekongor henopia. Henopia hamai.
1: Mahaya.
0: Kwa nyaka wapahirerere.
1: Mwini mwereke mwini mihiwe ni machani.
0: Rerere wapu. Arwe shobacho wikunye ruwa shogada. Shogada.
1: Mwini wendanya ni kuhupiri mapake kama shokata.
0: Mwini na hala otawi mweneke ndre e familia ya mvore iwa ndao. Kinaya ulivela msinehe mrete. Ike ndre wana mori kendi ya sako nela ya soko nela. Ike ndre kako peliwa. Ike ndre na hala ya kako pela. Nitao re re re re re re re re re. Mahiku viraka.
1: Haa. Haa. Wewe ndo. Mtuwa mkopa na kukale lata. Mungu kolosha wene mane late ni yeyo pa. Wache tulihikiwe lata.
0: Haine para hukulosa elata ne lata kwae muha.
1: Haa. Akale sako.
0: Hukulosa sako ya yu wakumpawe.
1: Wakumpawe ni sako kwae.
0: Malavi. Malavi. Kikope sako ya muha. Kayako liba kilivi sako bili.
1: Nyumu hukulosa sako kwae. Ni mulibeka wa ekwaya.
0: Esa kwele muyare mukwaya.
1: Ah.
0: Ei.
1: Di baba.
0: Mishikata pirat. Ei. Hi se puru senti yoyo.
1: Se puru sentu.
0: Se puru senti. Mejikomu. Hii ni hikweta la. Maha wawo ve kongore. Ha. Ntaun. Namurula matani muu. nona wese o tsikwanela na halani hoko ni mohokoloshe
1: majimo anyi hera musomeda emakene de mutano no ruwera
0: owe haru mumu 12 isako 12 sna halukuma
1: aniko piri muna kera mururumela boshato
0: doze isako 12 sana kusi no kuma 6 sepwiri nkomu ndramata kanyi hiramu ne pule ilato iya i inarupa mwapama na pale na hala urula ya kela
1: mrani mururumela saha yaka
0: mururumela pae
1: wate waikala wana kuo haini baate
0: nupode tambe mulopo na tenke mwilipi heki isasiki mulopo na nupodu kirati vate makahalani makutari korombe
1: pepa yele chuna komoka utuwa kominya
0: okala tumulopo na muhayo ami vate korombe itani wachopu ilo munepa apanyuara wapiteriwa achopu ilo munepa